Tanga divo ungu tanga ne usama kosa. Anumuna sisi au ya usama kosa. Amuna yeye koma sama kosa. Tanga tanga ungu tanga ne sama kosa.